0: kati na horeti bituko mukali sisolisio
1: vala
0: omwana kabya mahola akalirira we kati nerwa mnyambo omusha abakweshi baberelera okay. Naruka ndi omukali ni abaneka komurenga
1: washinja sauti alor ngara mukaya yekambale Jackson Musesi anatukwa mire lomo avni baye yetukara mukaya nondo honorable wetu ye Jospin anatukwa mire lwe byanze yetukara mukaya na papa Plamedi Rigen anatukwa mire lwa omosoko nene ya Butembo nabandi boshe abakatsemera chihende echa ba honorable hauma nomushakuluwa yi ye chinywa owe nguvu tangausi tuhe chinywa cho wasi wasi tarotobora chinywa cheke
2: bas omo joseze Butembone beni mwabaro mwatse abantu bana muyibuli ho bigere ebakukubala akabula echa bare koniji bongereno waburuka tahia donge kwa mambo wasi munabwire amabitahia na hangana huyenge na mabehola kuza mbo wasi amarurunga nomusishanga shahwa nitena hola donge nabo nduba namuyibuli kundichi abarunga babere bakahola habere donge a problem ninje bare kale kabarunga donge baba kahola nale notirila boko bangare tikweyi nonga baruha baruha nonga didi madimo muvile mwe habere hande kwa yombo idwe balwana tuchungula meso me twahwa twavere tukabula a problem koniji ejikale ka munagwire donge abarunga bakahola
1: ama barunga mukabe balwana na bakali
2: he donge he mesi tutuba bakahola babalwana abaseka bangana hola kwa kugeme shirito baluana baba ka holago omasho no bashakul musube kuji majima kunile no baluana balinga tu tuli munda shako bubwere yatu ne bana yero netare yayu engalo ko weropa
1: vala tukendi kana kuchitura shako si cheni shibo mulungere hola mulungane mundu no buli mundu ka hola munda mbi ese ya mabihika Tuma bimya mo murunga tuma bengo tuma watu murunga shanga hola no murunga naye angana hola akameke kameka kana hola a force murunga ya miaka 20 sekini angana hola tutekibwa ku chinyo tutsuke hali kasiki
3: sauti
1: Eske ana problem ya murunga hola
3: bon omolu ira lwetu watu liba ka shima kwa mbu eso mundu ni musukwa akabia normal ma ina mabeshia eshondwala eshanga muholia kunde nomulu ira bakana bwo mulu anamahola kutse mumbese bakabombo enyondo yamatukire iluhitsa ikabwambu kumbe yekahesa buyatwika nero ichikanga chiringa chihalio na abasha kulu bakana itimbako bakabulia nga mwaka chiruka chendo chirichete kutsenga mwaka ngira mulucho lolelot ni wambu mulu anishale hola. Habie ndo aleo baka ula mundu alao musuko. Ukawa mavela mwayo. Ni wambu
1: ule
3: ukale ndirobu shakulu. Nero muna wire vya viru vya nga vya swecha. Ya viru vya nga luimbo. Vune muchachiro na mwati omurunga mahola. Olu nditahia mahola. Uwa mabu wakarasi ya mahola. Nero tukale baya. Ni miati minene. Ngokobi na mula bumumarizo sosio. Nero njani na mwana alebiacho, ninemu isubioko maemisio wa uwe haki na amani, awa utula uka labia, awa timbio timbirio kumutra hiyo no kondwa. Eche rimbere, echo tukea menya, abambesaba nene, ewe tueno, wanjiri watahibwa. Omumbesa kakula inene shike, kumbe na enia shairo, omwewe. Nero wane nene siwita tahibwa. Kundi avalu wana, nevake. Hava ndababiri ukubuza lendo, hava ndababiri ya hai. Abalo na neva yake na bambesabo banene nero si changa tokekana bambesabo shi bakatahibwa nero chakabirichi kwa mene no mwecho ukayatahye kutukatahibwa nero ilagalagania akati akukatsukire esaba ndo bana bakandike ebipangati bakandika mu save the date muleba ye date fulani fulani akasha mbali bawe embuka or Esawa uka hanabandu uka buti omasi uiritahia avine wechihanda. Mm. Behanda abeberi imwa komanishe shombene. Na abavwaze ise vare menyakuo. Medeja tukafa hiri nga publicity yendwa.
1: Yeah. Oro
3: omulu anesa na hushalia tahibu ishalia tahia akina nao te abalinga bambesanga sengande aba kamuhira kwa mushalia tebuana nabo nibye ambere fulani nga wasi wetungo kwane hanoyu era ne bale mbesatasa aba kabamba akose ni mi
1: akwamirwe
3: akose ni mi akose ni mi ishalia tebuana nabo nibya tubaka ihira utirwambo
1: asaka ike masara kawa bwera
3: iba nashambu ninje atanda butembweno neruba ya sangala chiro cheu matu musika moya hivi ni handika tu save
1: ati muleba ya chiro
3: wasi muleba ya chiro nge neruba ibulia ali ya irati purke wasi
1: amusombole
3: akatu kolubanza haho nero vikabia ya enda vitia ibia vya ebio shi vikaba hikira siva litro keribi kontrole hani vikaba hikira iba nganabi iba na shibi ngokuba ni uambu hane wasi konfani nyanganini abrita wa mduwa vene achicha vya chidi me hane nebio iba nganamulo wa ishe tatewa na mundu tu zani ribu mie nilikuwa na waza mie njo atawaka naru ya enda vitia naru chikale kamu naburu wa sunga kweli tunemubu watute abandoba abalunga bakahola me chaviri yange chikale bukira na ya chikale kumase mnjini yange masuicha
1: okay.
3: Ndiyo naru tuka watute tutere subye shondwa shomu kutime yetu.
1: Okay.
3: Omokera
1: yetu.
3: Omomite kerere ya bayiri.
1: Okay.
4: Kordo wa sinja nipe chinyo. Njengi nipo kushumbandi biri. Kundi angabia abaseka nabaluana. Kundi umdo akane rabaka abalumenga walebe na basika nga walebe. Tuba na mutrebana. Nere chireho. Kumbe abanduwa kwa eremu rane kwa nene. Tuzose nebuhire. Na wa miti mani sanduku. Tukumbe kwenene, tuatuka burane kwenene. Na wamavehi, amavehiko auto mwisho.
1: Amundu wana katapanda kia kenda kenda.
4: Tu, amavehi. Angabe ya musika, angamulume tu kigenda.
1: Claude, chichike, tuchishia na malangirishu, nabisha tusina muenda.
5: Masinju kuchinyua, okongambo ya basika, nabalu wanaregenda. Premiere menje kukunga langira. Generasyo ya yetu.
1: Tuwa mavi miacho. Hutazu keribu wechao.
5: Oko generasyo ya yetu eno. Ye yirimu ya wandu wabue. Awa kaa enda na vale ruku itue. Awa manu wanante ye. Ritrasha ruka haki. Awa valimu hatari ya yo. Na mwa waka kula. Na wabuti. Abera. Awa nene. Leka tubuwe chutu. Awa nene wali ya kula. Mwabia po handa. Ebi abera. Abazazi. Nero mwa waka mbaikulia. Mwa waka lubabia. Ngoba makulu moerenga eba nakuresho ngombo shebindu byoshi donge seba talola kuchendu nebera na roba mashabya
1: shale tali ku mayoneze shale tambalo kotalo shale ta hirameshe shale tarate
5: na roba obuli chindu choshi chabiri yango ngoneti hatiya okwebo kundine ne TikTok tukalu ya iambrio mundu donge walangira tu e TikTok ya kuambrie no mundu tu na neno mubunyumba bo mona na bwacho na no bukole bwane satabu sana tu ne TikTok walangira tuanga na shahola donge shop chesino ngukasha butano kobero bya donge truye kase tule baya bana betu ngomo bakakulu muhali ire yet nero abantu bane muluba bya eba bengo ba mashishira eribya na lo franga omukatambikake wabi muriandali wabele tayo chendo no muzezi na bya enyuma shomwana bo truhole kira kambale ngo kibwa tichingo endongo ikasha enda yet nero mane na decision rwa yewu alakini muzazi kundene mwera na bwarabwa na bachina na bera kobero beno siba uta kuchendwa bazazi nero banale no bakai twalango kobanzira
1: ngo kobanzira
5: nero tutule baye kandi abazazi bani wa muhamba na kobero betya
1: kaseto tarata kakwa cheuma api Pascal na keta kachoko kundi alenga alina kuhina wasi
4: Echele kirinjo kuinje, echele kira warunge wabaka hola. Ya hali hiwa wili kanganisha. Donge mdona mia bilo muhoza hile, naroo na ito kumanubu mua hivi, shi atayo kwa vashika bu mumu ya kuhi ya kuhi. Hile wikata lukona wile kari ya vashika nubu manubu mua hivi. Kena abre treba mwale wale.
1: Donge nyomu mwashinga ukoba kahola ni buloi?
4: No mdona taholisha liku muloi kwe.
1: Ndina muke kutika. Ndikwesi tromave ndaroko shukwesi tukenda yeteba.
4: Neti ndibabere heru kukotime kwa vatio. Esho mundu wala karonga. Iba kiba nashi mumu.
1: Na mabuli acho kasetu. Donki iwe wikirine ngwa kwa barunga barunga kahola ni buloi.
4: Ni buloi ye. O mundu shale kahole shukuli muloi kuna hake.
6: no muke kulubondu bondo akamabolo muitu akambo lakini fulani bana mulwana
1: ndimo anga tuma bendelea tutia kwishi tukendi bwana betrebe kundi tuku ndi chikabu ikachete
6: rakanga kwanzere kale kina ndi abalonga bana na bara koloni buloi eche kwanza munaviro mundu akalonga uwafunga mtu kisha roko sale marie kwaze tuba abasha kulubulia shigeka kusabaka kulubuke abulia shigeka bakira shali abatu Wabofunga liwa wawe michi ya vere loma wakita shahika kumaria kwa vata. Na wana mundi anza. Na muna vire halimea wama mama nene epilau ya breka lumomonda. Nerobu tekiwa kumaria kiali ya kwa epilau. Kutuna na mundi shima atu mwala waka kule makaronga mwala katoto makaronga na rinjeshi netali. Donge tu ya shuvire kutime yetu,
1: okay.
6: Ekera yetu.
1: Okay.
6: Na manuvaa nyabarunga wa muna vire. Ulemusungo mundu niritahi watu muma group. Eh? Wabarahamba mukaliwa kwa chikuba. Ayu ni hali muandachi. Naruto na baba waka chungula telefona ya langira mukaliwa wabarahamba kwa chikuba. Kwisa mbo wa marungu kasha atishivawo.
1: Naruto na wabarahamba kwa chikuba ni chiluwa mewe ya luhalo.
6: Awanze lukawerekati vatahi. Kumbe mwavi mshamadiri ya vandu manataishi.
1: Leand.
6: Memu nabira barunga bane nebo na muyita. Ito muloyo njena mabesha hawala na vanduwa mshini chile murunga.
1: Okay.
7: Mkeni ya nyira, wanyenze mwaka hikano ama buwanga mutalamu. Na inga buwanga mutalamu.
1: Mutalamu wendwa.
7: Hika ulamo histoire e sociologi.
1: Chikeba chiku nye shundambi.
7: Ndiyo, papa chilumbiro, okobi ndipipindi tuanala babi utuka buatote. Omusike na sako wisa dolari. Nerumu wabwa mtumama vide pase, $1,200. Papa liki abirulwe masereke wanyenze, abirulwe chirumba. Nero akabula netike kundi endwa eshe omutahio abiri bwede pase nibi atu abiri labiriamu. Meme shoze pour mariage. E mariage ikahika renomo pa mwanze eri sisira eri rondia na baba ulubatizo. Kundi renoni papare. Ne plase ya baba ulubatizo kusema mama ulubatizo si renomo ondwa. Alakini esho ngoko waka hitiasho waka hitiasho. Nero chifupi.
1: Donge washibaka loa wa.
7: Silo wa bariko njoo. Bari konjoe bitsumi chitsumi si bwambwere lo donge bari ko buhetane bwabandu ngoko mwananga narire bwambu o mwanono ari ngasonga liwe kutse ni bwambu sibuloya ta alakini mukamwa bingira mu myatsi mwabo mtu alakini baba o mwanono kutse songa liwe o mwanono kutse nero omwatsi wabandu batasha
1: rekatre omundu anga na hingani omundu na ngoko
7: bo sibwambu ningoko ni bwambu hane ebindu ebitorere byabya nero sibirisha abya ngalwe chirumba ngasha participate ko mutahyo wa mwana wa girlfriend nero nasubula butsira mbene
1: asike twangana nanze butembo oko buri musinga kalunga bandu banga
7: e butembo
1: twame tukana ikomwere nga sa couple nero ko sa couple e kwa hola e couple nguma asike cho changana bya defini no buloi
7: nero chifupi amatandi ya pishen Kundi nje na ngana mwanete. Nje mundu ni yalo chirumba nero bakanyu subula yango shonga nje
1: nasho ro ko de paso nde ribu lenga se normal kundi nje na nasho ngaba ndo bakahanda kahanda ikabaka wambo omo mishibiri ebutembo ya mahola makuple 18. Nero 18 ya mari ato area to ko 1000 couple. Est-ce qu'il y a un problème?
7: Bon ni probleme selo analize yo luholo kundi abantu bakabave hola ibingiro mwanalize ambu mundu
1: nje chonga lwako twa chitwa hamba chutini buloi kundi tuli mutsongero bosungali wetu abo demai abaseka mpaba kita balume finalame wabulana balume nangu baba bira kita baseka echo changananga chikatsa it was satwa kula muni excuse twa chitwa shingo kwa pape bakana hola ndo mwana bwana miaka DC iswe twa ngo kwa mupe Abra hall. Mere nuri musungo kobu ko unde mwese mupya holire no unde mwese mbono unde abatruwa bana holera ku merera. Sulangire ngo kutoma bendo mucho bulo itukende ter.
7: Nero ebya barunga ngo kutune mubwavyo hane abarunga aba kendo mushunzire shuwene. Bo hakabya tuna bakalwa ko lesson. Kundi oluholo lukalwa bibya ho amanalizo oluholo wakale kina bwa tutasha kunga bandu bo tuti.
1: Okay.
7: Kundi omuntu akabe hola Tuwa, ulisemaka, unendo wa mwengine, tutaona sasa. Na maudio na banika. Nero, okweri nga dizui kuple yo kabe hula. Imu wapanae nga duze audio. Kutse wari nga mamesaje duze. Tumanuwa wa mtu, tutasha hanabarunga. Kutse nitwe bazazi, emiati tutasha subi ya umonormali.
1: Wala.
7: Omuduwa okay. Maswa okumuta. Hina subula nembene yiwe. Mbia mga kere shongo kubutirebe turuturu ebio.
1: Tuteriwa musha kulunda nga kala ngira chati.
8: Bo wasinja eto mule puli atraya bali ba millionaire abyesi bilubeka koleka abana bo bugali bali mwingiro mu manyumba ebabireyetswa abana bo bulume bali mwingiro mu manyumba ebabireyetswa Nero lubanza huluwa shirire, olubanza luka luluwa tuka lutia. Omomu ule shombe nesekana tasa. Kwa luwa songa bandiba bire, ndiba bire yekuna. Ito yiko kubindubia shombe muna naletile raporo yomote wendwa. Muna ule bandungo kuba kalo kosho sale. Donki nibu ambu. Iwa luwa utikwala na muna namuli ya hekano boku ule. Ibi ya shesu wakuba nabu bulu ana tule kerebo mba bomba. Abalu anabanamu terekeisia abaseka. Ntakuowa ngomulu tuatu kasomere mulo mwekoli normal. Ntakuowa nikisha maliza masomo. Ewa yasu ngomusiki wa mutereke. Omoji ringamia katano. Decepcio. Akindi ya lueyu. Ewa yasu ngomama biyata ya unde museka. Olia. Ewa kasa wangana watangana kututuja sapuli iwene. Abalu anabale kamabe hii. Aba kahola. Leno munebile shondwa se kahola. Ayaso se kahola. Situkiri okobi tumi no kumabe hii. Oba katebana. Omu baseka basabasa.
1: Namba barunga baruba kalogo.
8: Bo. Nibi tumi. Nero bitumi ya libi tumi ngokobi kai karana.
1: Obuloyi oba hikwe.
8: Nibi tumi. Nibi tumi nibuloyi. Bekalu omobu nobubi. Eche hii kerera. Esa kaya yikuni. Nye pika magote ya tikabisa kabisa. Kamabe
1: ya. Na esaba mbesa baruba kahola. Kunda bose bale tutaba mboba kesho.
8: Ha, abambesa na abalimo babandi. Inde abambesa unamumusha na uwa butebo. Dasimwa ngasanga hika tukako la mana kemiazi. Ewa na mumutu merano kosha kakao. Atesawu. Ukindi ya washeshe ikeno. Amba ama iku devye. Ama vya na namwali wa misisi. Ama vya na namwali wa
1: misisi. Na uwa luwa tukichuma.
8: Na uwa luwa tukichuma chiri butebo. Ya mwaka. Ya mwaka we. Ya mwaka we kuli imu.
1: Sumushi ye. Acho na bicha rucha mevi yange Pascal tutaulikira Pascal kwanza.
9: Okay. Ngendi wachike.
1: Pascal wabiri kwa babu editor.
9: Eh?
1: Wabiri kwa babu editor.
9: Vino mrana mutahia ale nje chulo no mulwala. Bosi ninga kwa baba tu. Na shikira.
1: Okay.
9: Na runje chung echunga langra na ingo kuba ne muvu. Ama deception manen. Uwala iro mundu tungasha kutahia uwe atahia wundi. Kusiwa yo mori andale. Esa ukendi hikahano mbunga liwa wabitwa hiwa na mtu fulani. Omuti makevi hati. Ake lomu. Hanena bandeba. Aba kanabia mwabe handa. Ibu wambu. Musiko yukume sendi satahivu. Hanime handebio. Mbe musiko yisi satahivu. Yisi saluhano. Niru wamulu muwasa mutahia. Wamulu mtu tahulu kusimunga liya kehoa. Hanenebio. Ama kutime walenga hayo. Niru. Mdo erminyerebio shebio. Njobre kakalakala. Na hukabisa sirtu. Amanene. Ama. Ayine provokere. Holerio. Amanene ma decepcio. Wabibu utingasa kutahia, buwata hiyo ndamono.
1: Nero murungi yo ahola, buti no yobali ya desevuero kumbi yo baba waka hola. Nero kandu wawa wabere runga kandu wawa sha hola.
9: Ni waka hola tu. Kunde mubaka suma enanya enduwa inu. Kwa funu njina ya tahiyo ndamono. Nabi tahiyo ndamono, o yonuli ya nitahia, ya kende loande mkali uwae. Injesa ndani loa, kundi ya nasi ya tibono, ngana nabitu mkali. Njake nire kipere. Kuzi hangunabi huka watu. Njake vya mwe marumea nvine vwe habu ushi.
1: Na mbu tunote ya matande wanganito mundu.
9: E ane kwanza.
1: Na rotuwa bilita lukukuba na lulitua ushiko. Tuwa bereko usago. A matande watu wakaya ndrati.
9: Nero chungi hamu lihanuko vande. Nge saa ukatwa haya normal ema. Nge mbulusa haka biblia. Tana mnani yu luvalu.
1: Ok.
9: Tu luvalu.
1: Wala.
9: Kana lumaimiti maya vande vane.
1: Tuta chukerile bekowe ekwa pe. Ute de minita tuka chibye chikuhi
10: bon umude minita yaye ama deception chita bantu nabare waru jino hakindi kino ndete oyobi kwabikisha muwote mutahi abalume dis abawiti mubatete yabakali wabakabikisha nabakali abawiti abalume bakabikisha mubatete batahi donc okabi namo ukazungo wonde nonde namukuzungira wawo
1: tukatsungirana
10: wi donc mushi aje chakutira musumbi nero wabimba mutrima okonatasio nero wahola amurele sumu. Nukabanduwa menyecho chowatia.
1: Nambo tuangana tukashima baba katotsungera.
10: Uwe utashima abo na tunatukasungera bana watushima. Echecho banduwa menyeke. Oko banduwa boshe wabere ronga. Okwalu midbizo mebuli abo. Oyuwabi ukabe kukuwe nyuku uri uka musamara karema. Uko ya muhekeche.
1: Yewa natuahiri.
10: Muka ya remrehere mahienyu. Esike unamutahiri. Atumotei wana wonde. Echecho menyeke tukatsungera na.
1: Okay.
10: Nerezuwa kwa tasio kutuwa ita.
1: Isi wita mundo.
10: Isi wita mundo. Mutsunga nowa musiko wamnyeke omulo nawa wana mutsunga onde musika yeyo
1: wala
10: nerisitele mu byoshi ajo kasabura makabivuga abantu chibangana menya abantu bamenyecho Area baga tu na matanda maavi chunga wotenga sukako. Walu mumote moyo.
1: Okay.
10: Na wamuyomba na bandre walu mumote moyo. Ama save date ahwe. Na bandu sebe loa wa. Abandu tu wakaha yola. Rangunene wut. Abandu wana mohola du. Ngare no gundi bone. Ndi bangare kwa nebo wala barunga. Ndi bangare mukone bangare kwa nebo leba seria niayi. Kuto na seria yowonde. Abandu wajwa tulafula kwa musa tro mundo. Muka moko gato. Ina sa na yowu seria.
1: Na bandu sebe bola.
10: Ebola yene. Okay. Na muka mumu siono. Kwanza mune nebo la waka waka li wande.
1: Mutu wangateri buwa chike Tuwama zanga tukende buwira halikulu
11: Achonga sundi buwa chike Chivinga wa ontina makado Anamonekana shindindu ishe luamu Babia waka zukabasa wano kumakado Waka sachiro chendua Abalunga sababia baka chingulira makado ayo
1: Esababa kai chingulira
11: Esababa kai chingulira makado waka sachiro chendua Ibi zikuwa basa Eba lundo muka rao kuseni binone mpastani Zikuwa sabiru kumakadu ayo Nashinduwa na shindamu hukula vare
1: Donge na wabarunga waka hula waka loga uwa
11: Basi yehe kumakadu ayo kabisa kabina namuwe bendevendu Eba sabiru haku uvi
1: Wala hey. Aloro kulu chike deminite ngo hanashabi ya unde
12: Ok ngabu ye chike Ini ngabu anetri Hanumu hanalabili wa unde Oyuko buwati ambu Ama vanda no musiki nye buwati Inje na mabia kwewe Basi wama benyegana, eninga kuhandeka kwe baruhu kwa umuprizo. Ati yinya kasa ye prizo, inyulunya yu, inye ikia kweye. Abandu wabu mkwa mutibane mundibana. Abu baka enda. Abu baka enda. Niyambu, ebi wabandu baka yikore saye. Aba kruka muna wire. Sebali kwere lama. Sebali kwere lama.
1: Natuka. Bo,
12: nerutoma nitecho loho locho kubarunga. Eke yu situa irayu muka partikiliyeribu watute. Omundu wa mebi ya murungu ukahola. Nga kumbu saye abandu, eringe karase. Ya mabe hola bakoroba bere basatu abandu bakulombo akarase kwa abandu bakaholako mbona sibali bwambo chisomo chyo bakasomako chucha huliriebo mbona sibali bwambo chanda chebu chucha huliriebo lakini bakaye bwambo akarase akukakaola kwa abana bakarundiri hecha akarase
1: komusomata hire
12: komusomata hire na abandu bakatakire heche shondwa shumusomata hire wa mabi ya murunga nero ewo mabegenda me lakini bure mundu aleba ibye kaitarisa yamo akayumuluhicho Beno, me vete kwa hoba ndutu uba kage enda mulu holo.
1: Ok. Mujavingo nganabu watu cheke.
13: Ai, basi niyo mpichinyo na vile liracho. Nje, nere morunga lakini nama bibia nage. Nama petroka niyo mpusenga ene niyo mwando. Niyo mpuchereho, nga wera.
1: So utashonda mbize nane suwalingika na ave na ene?
13: Cho nyereko, korudo parido cho nyereko. Itue balu wana, tuwavere yele tamwe vendru. Evio kutime yetu, ya biesi yiremo. Njenga buwa siritu, abalona ababere bakahola barunga ne bana ne bakasere muho Zaire ngasoboko cha Pascal. Una mulu muho Zaire ewe birira bakalinga senganda. Sibaniye yo. Muho Zaire bakali bari yo abana bari yo na basha kulu bari yo chine shikire kutime yabo yo kutsebu. Irinda dawo yo bakahola muponolia. Ayi kabya transfer. Wama betrebo mwana abano tino ku mwezi fulani namutarishe voyage tukasherukira nawo. Ebutrembo sene mochengwe. Unesha bachengwe banzire kabisa ebutrembo bashe ebutrembo ni bulaya. Nero abe mutre ba wotya. Ibu washatsu abana naba namuhora no munzire siba ikana yano. Ina horero ko moto ibana muwekire owalolo mu journe. Ewa hola. Deje mukali omuseko yuliere abre fumburake.
1: Ukata kisebete.
13: Wabiritsuke voyage. Narichonga so ndiribu anechike abaluana pateri pimereso ko mukaba. Anamubye bika hano ina luna yiheka. Niambu linoba kase boko yabere mamotombo nombo
1: deka
13: deka abikano deja deka chandre bwane in semaine anamutarishia eritrahia deja kaliere kana muvize
1: wala
13: chale kire ebabye bakagenda
1: michisa yo president tribwa achike michisa
10: engate kacho kunga bwane
1: asangire mwana twira yaho lo twira yaho
10: emerere inamureka bandu bahola kandi twa menyo loholo obulumuru oshi kwakasha hola kunde mubutu abere hola lora desire kabela abere hola katale kwa abere hola malumalu abere hola na shukulu wa ya abere hola ne loholo omuroma bi ni muloyi ahambawe ebe pangarte ebi abantu babere bakati kukuma nyumba nje na binale birie byabiri bikanyita lushushu tulya kulesa hale ba foto twa sala twa menye foto ni mu depute na hana omuntu akahola che foto tukaya reyo komiser ambakirumu chikaluma Yamabi yabaloi sibendre lo gabalu neryo abakaba kampu murake nganuno lutwamba bekorera hawoma ngabunitse cyo ababe bahamba we
14: na wololo lumire ngabundi balobolo okubali omusho mbanza mumumuyimwe.
15: Okay, toma bwiraho atukande kendeke tukendi ndiroko cha misiri ambo tumenyango koloholo ni reality wamae butuke ndiro ndio muloyi ukeshesi ukeshita no wabosa kana to myoko olumeke kilomelu kana holano murunganga na holano mushakulu na yanga na hola na romulu tubetuka tubaro bakalo watukesa latweserana buloyi nibisuli na muloyi kundemuka ulubute endwa na maloko senatari echo chisulombo eryo yuye kabimwita washinja DM radio mwikabuanda ke washinja silent from abu wachinde chetu cha munabwire washinjo ko ba honorable boshie ko byo twamata kaho na twamemo tukana hapo mochu machu makundolule melwa twa bakabu abena no msebale munyango ko lwabere trahuka mwatu wanyira tukesha sungana chinde chero nirika kule chilumbiro twamabwe chinde chetu ko dinaria tatana ria mwala na ria mutima mubwirira.